0: Ya titi ma. Mamle ragbantenya ya. Jingu andrelia ma.
1: Ye?
0: The message is on an overvamle 0243443948 G. 0243443948 And my key WhatsApp messages on an overvamle 0243443948 G. 0243443948 WhatsApp messages on an overvamle fuma. And I dog banana vino vipla holo holo. Garo kumanjima madon garo nko jina miba. Nyakwa kru miyo kata kula wana kata wong. Ehe miyado miyoha miyapa gbagbo gbloklo miyapa dekong rengo. Ayata wu alo dodo hiya. Sere kama suyakba hon. Sweka kia kelo ha shiuko. Nakwe kbara miyan cha dolo mi. Akha chifak bla jufo na mi. Alaba miyata ngonu yapan loji. Na miyano wana okonvi na mi. La jijua gugba pepepe. Iwa? Iwa? Bobira. Bobira. Bobira. Bobira. Aha. Kami apa momo no banya 0243443948 0243443948 Ento minye jingo unwa jamyang akha chifak plo jufao. Laba miyate unwa no
2: yapanajila.
0: Ano wana okonwe. Happy event 98.9 Mabazak badura. Iba? Bira. Bira. Aha. Ya titi ya bala. Aha, waya je lag blowolo. Dr. Maulolo cho Maulolo Spiritual Herbal Center Able Kuma Agape Da. Blilili. E ba do afama. Na ba amana do amagbane ko to ko je ban kana yo doctor ajabana kana chamle manila. Ala ba amana to ngado magbana o. A Pugbaka bone a Rudufia Molami, like an hour fiadu, a yak blubber for Bala. Yemala akboleji ho akboleji akboleji akwe Dr. Maulolo cho Maulolo Spiritual and Herbal Center Able Kuma Agape Down abado apamata magbona doctor ba doc wezolo ba yo wezo
3: yo togu bobobo akpe akpe akpe akpe akpe akpe togu bobobo ma dogbe na wo toro la klo nyaselo katale ka wo kosi ama anya mi anovi doctor maulolo sikena maulolo spiritual herbal center no ipunko asami lele afile ga popo siama awo vie mi ga semiano no nko po ma ji epe ya pa jogbonwi agbajiji la masan na mi apa toro la okata manya masia me pu olo mi ga kla maro je pe ya go ma no o ma pe o awo no vi nyemi na mi a choka fuka kla kwada na yehowa ma u gba gbesi ko jipo kla nyigba desi ata no vi nye won to anya ba mi gba kle gbogbo we la nyigba aji mi gba kle gbogbo diriba we la nyigba aji gbogbo manya ta nu la nyigba aji ye ta no vi ne la gbe amade ele ba na ji protection pe mo ele ba na ji nu ka protection pe mo apo konu ala ba no vi nye edo ma o mne lede ye onu plo no vi vi vi ara ko no vi onu la wa haji a an ku bia ne ga ka manya o a to gbogbo mo nu a to chiri nu a to gbogbo mo nu a ko nu akocho odo opo ji anya ara onye gbono mo le nu a po mi ga kula uvelia nyoluma afi wo na ba de suno legbo onu do ma fa ne be yo ga kula ko eli chacham afi wo na ba pon chu ba de ata tu gbogbo mo moji abi agble suno de fonu no vi nyanga nyanga lo nye gbono mo le nu mi ga kula mama na le do ma e wo le ngo ni le do ma e do ma fa ne ma nyao ta aji be ya to gbogbo mo moji ada ora ma gbono be mi ga kula gbogbo we la nyi gbe aji who the sea de gbogbo wa ton we gbogbo wa ton wa ko so da bi ko nko da ka awu amagbeto ton wa ko da sine gbogbo wa ko close da ka wa awu nita magbulo na be protection ta agba me na protection fo nu fia go ha na wo aleba na mara do for enchi ore na wa nye von na da na mara do ire enchi ore wa gbogbo Dr. Maulu lo nko ya semile do ma here love woman ala store mo no nye nko sam ajibia yo no Dr. Maulu ya ho Dr. Maulu lo number di yo le 0242 0242 612949 0242 612949 Nuka jiga mi ala jagba na veji fefefeku deka amandre fefefeku deka amandre na ji ave kemi dana nana ala ji le ran mitena ave ya makara jiba nyanu ike glomale na ji deka 7 amandre na ji odi aba asemara na ji ha deka amandre amade mi ona ba von neda na ji von neda na ina von neda jigere mara ku na doja na magba doja na ma afi na we na ji amade mi ona ba glelele ebe monu je fama aje majui mi ga ona ba aje majui aje toma general chiki achi ya jiu aje kama general achi ya jiu mi ona ba glelele ebe monu je fama na ji amagba ma ha na ina oga na doja ne na ji awudi dapa machi abao na fa gbun awudi kwe fi waya fo amapon kwa mi do tonwe mi asa amapon ko yo na ji odu ogugbo aje to odu ogugbo ana to odu ogugbo foju odu ogugbo etro odu ogugbo na ji mama ni na ji ga na dojani mara ko nya sema na dojani na ga ji amare mi ona bonuka azapula ke to vundu anakpo ana odu anakpo achere mi ona bonuka chakulo chakulo kogbe nede nigeria to gbo ogun be okpo obo chakulo kogbe na jia ma apere nchinem jagba na jia gama fufu deka ameton na ji ataku epereka na kokpere nchi stroke be boy na jia na gojan la kokpere nchi sia jagba na tonu yo katala tome na tonu yo la tome nyu fine na tu vori kwa na gojan la na ko chake na mla no vinye Dr. Maulu ya secret hem de gonosia. A secret onye masi la fiere ko. Togbi bobo po program ya juko na ta se secret ya lala. No vinye. Na tu ivori. Jagba na ji kucha guyade na jinu guyade na ji akpaku viade na nne se de ke wonto na ta tire mko. Zi darin ke kamandre. Veji a chi kucha na ko dareji. Afie mane na nyimlo ga kore. Ka jan la de kucha ma na le na viu na le na suno na le na suno. Ana lo ali na suno na lo na kene to ale. Kene viu ale wonto na le ya mabanade. A gbogbo re khofun wa ka mala nyimya ji akwola na si na kare yi Dr. Maulu lo nko ya semile mala ble kuma agape down 0242 612949 anu yo katare na tu vode na ku viara dadi akọ chaka misisie na akọ chaka wa misisie na ajala lemde na no amiasim na ajala lemde na no amiasim mada ku na wona do makona promotion na za ajala akọ lemde na kwa promotion Oha enyon na je chugbe ku na dire zabe munchu ano egbo dota me posro na do. Ewo unchu ana no dire ku me nyonu ye yo akle nyonu ye dodom ta me posro na do. Na sajan le akole ba mona hunu. Secret onye gbono mala no. Ama senu ya la fiara ku mere kama ton afia onu ya. Dr. Maulu lo nko ya semile. Ana jina do me kona do promise and fail lo mo jina sajan le akwa. Ala ba nka mona hunu. Na o chi o chori no. E to mo wa forte. Ano zo la mano. Na la jan le akwa jan le akwa siko evo ato. Gbogbo modole la de fudanu na sajan le gbogbo modole la majo na nu jira ma plemu na sajan le na gbogbo redo asio do opojia na gbe sajan la ko mu agunu no vinye ajan le ade na jimo nto he ke mi wo dadi ali mafion no wonto atama wa we mafion no wonto atama wa we na koda se de dive ka kana ajan le ade eji metena we anu mo la gbo wode na yo Dr. Maulu lo de ajan la la sinya mi la sinye fi ka kana le a na nya duido Amia kwa jan la kata hona ni nha gana la. 250 gana cedis. 250 gana cedis. A jan le a zanga huwa ba jino ve jino ton afi wavo. Amia siga hu. Na konse ke ye huwa moko dama agbe mada. Wonto sa ma opo nkoy. Oba wudi dapa me chiapa odake senyaro. Na mo ire nujira po mo nujira mo de. Wa wode kaya la jire la. Na mo suno jine wade ume kwa suno wade ode. O wode kaya de la de suno la. Ye taba nuka a wudi dapa me chiapa ola. Koti pe nyele jiwa. Zan jan le a na koye de koti la. No vinye, nye bo de enu le miasi la. Bo de enu le miasi. Ama miya bo mi zana. Ne fama olo lo bo mi zana kokulu. Nima kona gbon. Nima kona lan. ama ye mi atogio zon ko du apaje awudi dapa ma chiapa yode ye mi atogio ko ina bai no vinye mi nyo Dr. Molulu nko ya semile mala ble kuma agape down yon 0242 0242 612 94 na donle ke fuda no e vigile na lajia e de sofia pe tonpe nea me po vinaji wa garejinye alelele domano wa ni gba klosuro mi do echi na tora na sido ganya no vesen na ngoma jegba na gere Dr. Molulu ji mi akpere nchi o ha la ba jinu virgino tonya maga do asia nye po amara ha na do asia nye gba ko echoko echo awode ku he onye jegba na garejinye nchu ada ha na lia ba ko ge na lia ba ko ge gbojogbojo lo nchu mafuda no ali no ovem koko doro mi nye pe na ede nu godo ku soku na de no vie gere Dr. Molulu ji wo nku o manu pom nyo wo nku ji o kata ofu pe fupe jegba na gere Dr. Molulu ji mi akpere nchi o diabetes sukli dwala nchiwa atrodo do je ne jaton afiuna ke jewo afiuna ke anya nchu na rodo ma no fe vesere wo nchu ma na no pimpo sa rovava wo nchu nchi a jagba na gere Dr. Molulu ji prostate cancer prostate enlargement ye fude no jagba na gere jinye alivi ye kono fude no jagba na gere Dr. Molulu ji anya nyonu tafla che white manye e fude no jagba na gere jinye e chia do won to pobe chia do dodon le nchi e chi mama donation ti ti chi mama dodon le nchi jagba na gere Dr. Molulu ji mi akwa magbo apere nchi osia amagbe mazana yehuwa ma opa si ndo wa mazana yomle 0242 0242 612 94 90 0242 612 94 90 novinya anyi baba jogo na jafike nele enye nkoseme nu kenye okuhe gbo hie fude no wonto a viwade a oda janye jode vioji a stroke gbagba do fude ni a na so vie ko wata wali na kure nchi o na no ye ko wasikle wa fokata no titriti na mlonyi zamete na donlo wa no vie gere Dr. Molulu ji machine ole miasi mia do opo mia po okuhe o no vinye ji bi akpo sema na edokulia be eseka ji ezo vanyi gbe aji egbe kai po vanyi gbe aji edoka ole be yawo nu kenye efo nu ma wa ma o nu kenye efo nu wo wo gere Dr. Molulu ji mia check nu yo kata no sia vio de ji bi akpo e vipo destiny nu ike vio ko vanyi gbe aji edo e ko le be wa gere Dr. Molulu ji na yom le 0242 612 94 90 mia wo nu me kuku via de destiny checking ado ni akpo sema no de ata no fi kenela ma ma kpo sema no la fia sia 50 series kona he ko mi akpo sema no o hana nya nu ike gbe kana kove kabita do ma om na le de kabita do na hovia amaro kabita to ko twa pe o kabita do zipikura mala kwa mano amaro o messi do ko tu ye ha twa pe le ma ka ka o messi do amo ho yesu ma mi ko na gale bia do kulu obana de do ma om le ye le de do ma ye hovia ka do ma nye pe se pe do ye hova ni gbe aji a Dr. Molulu nko ya semile no vinye hi ha ma de amasi ma kple pe nana ala bana gara bibla obo nana wali vovovo amara to yen doyoyo amara to yen nyanyu la gbogbolo amara to yen nuka nyala gbogbolo amara to yen hajiji o ha to wenye heka jagba epo amelia ma no woche jirama ejira woche kocho apo o ha bi ada woche ada woche enyife ayi to pe galanchi o molu to pe galanchi o ave kwa mo pe loan ko je dogom enyife na ga ve ho loan b loan c afia ko loan a no vinye hoku ma na vagia amo pe loan yaji konale no vinye cho nsan la magbe ma vana kpo semana ro klo na kpo ba doma o mele de doma ye hove he Dr. Molulu nko ya semile mala ble kuma gape down do lele ke fu de no yom le 0242 nchi na ma do ya gbogbo ma do ya yo nu ma pa plan no wa agbe ma ji jem no wa yo Dr. Molulu le 0242 0242 612 94 90 0242 612 94 90 no vije maga no anye ko osia ajanle aka ma fio fio na wajanle ade aga klo na nchi na ma ehe na di ona na ma nchi na wona na sikenye di la nchi wa na ajanle azama a klo di mara la nchi o amada abia Dr. Molulu ba nukenye di na defu na nyonu po adi la nwu na nya nyonu ha defu po adi la nwu na nya nchu ko ga na nyonu defu po adi la nwu na nya Dr. Ovagbo amada vagbo defu ne le majemajeji a mada ku adi la nwu na won de sieda majeji no va na wajanle ya aro wajanle ya o hana na san na na kwa Yehowa mo pa ganyenye tafla chena nye nchua kwa wada dudo nyonu po nyonu me. E dile ungu. Ele bo na kwa janle ya de na zan. Afi na kponchi kwa na kponchi na ukulu. Afi na kpo ngobe yilagbe ya me. Nye nyonu ha kwa wada kwa dudo nchupo nchungu. E dile ungu. Nye nchua do nyonu po la sidwa nyime. Nye nyonu odokbo la sidwa nyime. Mebe e dile ungu. Mimo wani u. Nye po ominye. E kole mye po unchi. Mime ga kpo de. Ame juro tovo nuwa na miyano wawomu. Yena be enya jora me jio. Dolele basa basa wafudene mi. E wo unchu. sronyonu na do ase anya papa wo iko kole na chia ko jira dokuru akucha iko kole na chia o wo ntuna na ve kwa kucha ma no chilem na ve kwa papa wo ma no nchitutume leke wo ntonabu e di made makawa no vinya ho minye se na no lia mimo woni le chable ma ngolia na nyonu chi botoa madana no sron odu nawo akagba mi chube nkuhu kama akora mi chuhama darapa kakama le bu kwa sron mi ano kucha da kazamu na sron do dumla pa makwa male mi akuri na kucha da kazamu papa wo na kazamu akucha ma yokotutu na fuma adadu ho na bakwa alachi by lock code kulu kame nyagalo nyagulomolo no nyafisi afi na nyasagalosia yomle 0242612949 na nyanchu adonyo ngbole chile pomopo akogu kokado kulu nya nyonu odoro kulu odogbo na chile pomo akogu kokado chile pomo de gbogbo de papa mi mimo woni na nyanchu wo masabishin po ka dilenwu elema na chere Dr. Molo lunchi nya no ajan ya tulipa mia nena ve klo di mo klo nchi manya gara ka onye ho milola ma ba 200 Ghana cedis la na ho card 50 Ghana la fi ka kana le na won to va ho card 50 Ghana ajanle akpla mi akpla pe nchi no kata 200 cedis kwela 200 cedis ata plak bena wa no vinye awode na ba mi na dui da fi ka na le de doko na ha huroga ko akọ 2.5 akpla nchi ko ma dui do fi ka kana le o hana za o hana ko ganyenye ka yehu amoko da magbel mada Dr. Molo lo nkwa similesia malable kuma agape down fide sia dele na gbonade na doable kuma hu fika kanelle acho fika nsawama acho amasama jagba na do able kuma bule amasama na be adi de pentico junction na di de pentico junction na kwa agape down hu na di agape down station na yo Dr. Molo lo sia na acho kanishi la pass tema ashama na vado la pass de na doable kuma hu na doable kuma hu de na di de pentico junction na cho moma na do agape down hu na na yom le 0242612949 0242612949 no vinye ni apwa oto anya ma agbesia ni apwa oto anya ama yemio mizana ama emi ko na doy mese mara mi ga na mara kana flu mi olo bene mi ra madala gboko mi re joka togo awu me ne na ma onyo Novinye, ne danduo, a danduo fia pa. Mada kuku maga kodio la. Nye glono. Nye glono maga kodio. Jagbagba na jibre de kuna site pa. Na ve jamare kemi yoname damala jongo. Na tui, keke kuna kwa blabia. Na ve jam ngoto pa magba na du. La boso somen. Mada kuku novinye, ekpa. Adi mama li aga e jipo. Hey, kene gakpere nchi ne danduo pa. Yi na ve jamare mi yoname bagyapeka. Adu asivi atwe. Jiepa domia na du la gosso soma ekre dege adia keta dege na jida mala jongo na sitepa na kosi sidema na ble no vinye ma ekoju unse ne la magbe mema mika vona magbe hosia Dr. Molo lonko ya semile mala ble kuma agape dan nne sere nye kukere gere jinye la yehu ama wato jinye wana poka tutu kukere mana lade yehu ama wato jinye na poka tutu doma yehu adasine nye hema doyoyo yehu adasine nye hema bekpera magbe tonchi yehu adasine nye hema doma me hocho sepe vema Ita mwe ba amasiyan kule pon nana li vufufu. Japon na ba kwa semana do klo siya. Yom le 0242-0242-612949. Nyi chowale yo ha, mi adogo.
2: Hey, Todia.